Fapashaintu kaisa kuhiente ko kohni walaku shonhai se iti warahu tiku tauta te got akuhiente ya song walaku ko walhi horno leits awo tiku hito tsin kuhiente kaisa niti walaku tsinta te got akuhiente ko kohni walaku ko walhi rakhorno lak et awo tiku o te se hai se enterprising tu ka ta ku hien te o ko ne wala ku shon hai se iti wa ra hu ti ku to ta te go ta ku hien te ya so la ku ko wal hi horan o ta a wo te ko hi to tsin ku hien te ka sa ni ti wala ku tsin ta te go ta ku hien te kara sa de de we wala ku shon hai se iti wa ra hu ti ku ko walihi rakono rakets awo teko yatin to ko hai se ka ke intu ka se ku yen te o ko ni walaku shon hai se iti wara hu ti ku ta wa ku yen te ya so walaku ko walihi lo photon awo teko hito tsene ya ka le ku yen te ka sa ni ti walaku tsen ta te go la ku yen te karasa de de wo wala ku shon hai se iti wara hui tiku ko wali hi rakono rakets awo tiku. Titi kong hai se teke te lini tu ka tsa ku hiente o kohni wala ku shon hai se iti wara hui tiku la wa kohni wala ku ko wali hi horno leits awo tiku. Hito tsin ku hiente karasa de wo wala ku shon hai se iti wara hui tiku la wa kohli wala ku ko wali hi rakono rakets awo tiku. A chau tina kona a te hai se sahpa ke hitu ka tsa ku hiente shon te lega ku iti wara hui tiku la kohli wala ku ko wali hi horano tsa awo tiku. Hito tsin ku hiente karasa de wa wala ku shon hai se iti wa rahu iti ku la wa kohli wa la ku ko wali hi horno la photon tsa awo te kong. So pa kong iti ka tsa ku yen te ya so mo la kong ko wali hi horno ra ke tsa awo te kong. Hito tsini ku yen te ka san iti wa la ku ko wali hi rakono ra ke tsa awo te kong. Fits a kong iti ka tsa ku yen te o kohli wala ku shon hai se iti wa rahu iti ku tauta te got aku hiente ya so wala ku la wa kohli wala ku ko wali hi horno rakets awo te ko hito tsin ku hiente kesan iti wala ku tsin ta te got aku hiente karasa de wala ku shon hai se iti wa rahu te gulla wa kohle wala ko ko wali hi rakono lak et a wo te ko sa kohle na hai se tulit a intu ka het a ku hiente ko kohle wala ku shon hai se iti wa rahu te ku tau ta te got a ku hiente ya so wala ku la wa kohle wala ko ko wali hi horno lak et a wo te ko hito tsin ku hiente la kohne wala ku ko wali hi rakono lahtin tsa awo te kong. Ratilin koin tu ka tsa ku hiente o kohne wala ku tau ta te kot a ku hiente ya so wala ku la wa kohne wala ku ko wali hi horno rake tsa awo te kong. Hito tsin ku hiente kasani te wala ku la wa kohne wala ku ko wali hi rakono lahtin tsa awo te kong. Te len hi tu ka tsa ku hiente la kohli wala ku ko wali hi lo photon tsa awo te kong. Hito tsin ku hiente la kohli wala ku ko wali hi rakono tin tsa awo te kong. Ka pa mi hi tu ka tsa ku hiente karasa de wa wala ku tau ta te got aku hiente ya so wala ko la wa kohli wala ku ko wali hi horno thai tsa awo te ko. Hito tsin ku hiente kesa ni te wala ku tsin ta te got aku hiente karasa de wa wala ku
la wa kon le wa le ku ko wal hi rakhono tin tsa a wo te ko ta ta kon hai se shika shi I tu ka sa ku hien te ka sa ni tu wa le ku ko wal hi horno la tin tsa a wo te ko I to tsini ya ka le ku hien te ka sa ni tu wa le ku tsin ta te ko ta ku hien te ka ra sa de te wa wo le ku shun hai se I tu wa ra hu te ku Go will he taranuts a wotikon. Arke coni to cats a guiente, cassani to willacu, tota de got a guiente, carassa de dewa willacon. Go will he horno like it's a wotikon. He told Seneca guiente, carassa de dewa willacu, shown high se iti wara huitiku, go will he racorno latins a wotikon.

kapitiakitsualiw yung aoksoktumiutak. Tusabu si CKLB kunit nunakakaktut na lautatigun. Imgiyo hingituhak nagluaktun.